0: tune muri bakumurira uko mwatsi wari biri umusebo wakanabe usananda bokerwa ikalo mu serviette naho kana akabekerwa mu kiro cyanga cyamunabwire na yi na mundebyo ko myatsi dukinti pindi bako umushongulu esha munabwire
1: eshongulu
0: tune muri shaba kumurira no ko ende myatsi ikasuka nayo ikasera umumaka nayo yeyi kale baya uko mwatsi wari biri chuo eche Kongo umulu maniru chuo eche Kongo hichi sekedi ina nasuika na ye ina mabiri ya kabuwa okobe umape umangu ko umaniri umulu lushuniza anganabe oko wanga wakima nera miyati mi umame umane hii nende miyati ili mshungulu siku wetu mtu ya matu

0: bola ukomena ni misiringa ni yi chini mboka yi tayari hatia na chuo ichana sungana na bando abe sante inga yuko lomu katrisa jaspe eremenya echangasha koleka nga chicha he umulu hakabi ya erikolesha wakalumu maserviette na maserviette ya nua awangana kuleshiwa mpeno na bando wanje umuja handa ukomena ni miyazi wishu yuka langirika numobi tongole vya bando maserviette kana langirika uma restora uma hotel uma pela miru yine yi wale mundu aka isangulia mubio ne ukomena ni miyazi iringa yine yi atuno umuji yu angana langirika umushundu kare nyenji yuko sukana ye yumukangiria omumla o something ano katano ukamena metiri ruyonzo ogulebirie era yelandako kumbe amabia serviette umundu nana lebya aka nka watako kaipangusia UN naho e yiringa kibunzange ongana shahe kane humakoni uno mundu tinombeno unamu yelandako umurenge wa Katrisa Jaspe situation gabiri kumobyo ma ibana usawo muhunga
1: te serviette kakachimbo ko tukatumeya esatu kaisangula ya komobere kutsoko yala kutsubusu etuka babura tuti e serviette yi ne mwatse munene owangaleka etwa hembikwa na makoni serviette yi tute tatokere tumikishayo yangana vya mwanzo were tule terere hembikwa na makoni mina mena ekunenu kukunio kwa ebola obotu kala wako okoviro vya mnavi echinene echutu angareta mo mesaje liri watute eshu serviette yeshi kumbe ya vya serviette eyo mundu muoma etwa vya tukafure hechimba hiyo hiyo ndeke omomarete au wahuhiri na kandesa tukafurahio kumbe twamenya eriumiahio kwa bafranza bakabu abatese charge
0: ni miazi ikasuka nayo inalibirie ulinga buyonzo no busafi mu bisobe na kutembo ikitunga kikumera mu dynamic sekera ibane bogumana bushi abakabiraya mu bisobe na kutembo sho mbalu eyini yi bama bitulo kwatsino bama besaka bamitsukisha ika ulo mu petition mepitisyono wakani tumana yuka furunale o yulukundu. Waka muminisa yengu ko umaniru umuyi abirenga kalula ya kubahimbani kumuongo ortendi tumana imiati yudu obuyonzo umumurongo na kutembo. Umuti atekanibawa umutiruche muliolo muluha nabienda yuko ishikirenga umukatikavo na mwishi abakasukana bo ibu baka viraya ukumenani imiati yiringa yine yi wakati nchi wakalanda merera rere buwa umutsefu wehine yi nilivya hapa kuluwa kulunga panga kula wahi janga shatuke kana ubusefi buwebune umumaka ibaka tulukula teno ukwa mwane miyazi yoshi ayu wakanda kumuniri umuyi wanaputembo china tuke kene inalivya ebya ka iketera bitunga beka iketera usana nere kulubu yonzo ngavekana kula numuhua nao vya matalia beka kwa mererua chika langirika nguku umaniri anganabia mu vota somana. Mupia sobe watalinga mweria ya kamango yu yutumaya ya puirishongo lumulu wakati nwe parade mwe kana kule mupia sobe nga vini piwa watalinga yu baka uisaya abahimbani na bakuli mibiri okubukuni okwebola nga bangalua kubuku vate mpere shibatule shongo lulu wakana tuteno abandubaliba ye mepango yu baka wanungu para wanungu kuwanga yitua buyonzo ya rena pokubi alane lipia tsemena mena nertandebia waka nguhaira lulubu ire jindane indimezi ushi yana kwa mereru mbusike numuisicha koko wakatulao sali chirushunga rakuri wasi mawole valema mulele mlerumuka kwa meprogram hiku ya tumulu kasereka ya mabita shikalokovi uma mulu litersone matashaloka hake mbolere.